0: San siang gun pol kolos prosra, song chong kolos bing kratwana re, nga ai. Dada branta, mongdo a suya ni, mikrom la mek tata, mongdo mongsha mukwantap, mongdo suya suka mukwantap ni, teshna leka, chom tip spratan, to danda ai. Kinla kong a kunkru ni shita singi kwan, miomre, kritum nga lu nga bra, ama kam lam ta, mongdo a zang, renkam sa chitanko, msham remi shita mi, yen singi za, malishim li kwan, msham remi shita mi, yen singi za, krusim za tu shuata. Kutong nang tuan kritum nga lu nga bra, ama kam lam ta, mongdo a zang, renkam sa chitanko, msham remi, lingying mi, yen kinkru singi za kun kwan, msham remi, lingying mi, yen king singi dem za tu shuata na re, nga ai. Shikam shanyin dada branta skwanja lalu ay. Kienle kong ay kongkru nying yunam ngdo go. Ukan yingam ngam gomdian lam ta kapa chok na chakam pro. Yen gdi mi ril kong, wan le kong, siem sun pradan na. Kwen mi miu, hong ho mdu mungdo re, mdu mungdo miu singit na. Ukan yingam ngam gomdian mu shil kong pe, mdi shito kratwa nga ay. Dan yin shita lang ay kwan na, shita mga laman ta. Si shong pan na mdu mungdo na, sui kan chay ka yim sa go, krenay ko ren na, chak mong kolo shbro lam, krenay go rachat. Tamsang mungam satluwane kurochan. Mung suwam shan ying abralam na amakam lam mung mutun na shrek jala lusay. Krangkaba ay jang mung mungam rochat jepanko. Menying ro diana jepanta talmazana mzat rochat. Shikrintuan ay sudren yita arangtad kay mutunggon lom ay jepanko. Menying ro diana jepanta talmazana shisinyik tokru yomat na pongsungra langsuyong rungre sietutung kong jepanko. Yengdi leza mzat shilukong rimunga wa mzat dun. Na, menying rao diana jepanta talmazana lengayk tokru rojat. Krangkaba ay tamzang magamta lutamla ay jagampro jepanko. Yengdi kun rimzat wangkru dulun na menying rao diana jepanta talmazana kru ketokli rojat lunga ay. Ndai zumra nying roa yang, ling chang miyo geng ma gong wang ni go. Bung li msa pe galang mi, giyin galai tang madang shoso lalu say tiap meren. Sadu gau tan na bai wa mat re buko msa pe, sang nga yun na ngang wa mat ay buko msa de giyin trap wa lu say. Krow lo ay shinggan dien nam nam, buka dien tang wa ay msa ni go, ndai shi a go, menam jirok po, semla suay siang po, alak mi re kai kai ren na. Menam ni pe ndai shi a go sang nga na ku shkala, ndai shi a go sang nga na megam shuan. Megam shuan na shuwa msa ni pe wai su su re gja lam ni shibin dat lu say. Kien le kong ay kum nga nying geng wang ding ta kap tau lu guan dat day bukom nam jipan go. Wan kru siem li, mun kru kiem nga dun na bukom lam ta jay lang ay jagam pro jipan go. Yen gdi li shi kru ri jiku du. Sa bukom jen na day shi a go dien na na sang nga ay menam jipan go. Mun mi kiem li jiku za jan du. Mung shuwa msa ni a jagam pro tam jat lam go grau lu wang nga ay. Shikam shan yi skwan jala lu ay, kien le kong ay kong kru nying shita mga sido wa du yang. Antie mung tan na, tai ka mo do, da chan mbun pang keng rai jipan go. Ri le kong, wan le kong, siem mali mo jiku, king sinyi dun na, men ying rao diana jipan ta, tam na za na, mali shi mali ktok jiku, ro chat lu nga ay. Shita gru ntoy kum li ya shen yi, mong jala, mong jing sha gom san mung tan, gom san mgam, ta li ke la he man go, sa lua mi ta chun na, bai jing go du lu say. Tali ke go shita kru ntoy kum li ya shen yi guan na kun kru ya shen yi de bran ta miwa mung tan go san guan mo gulo na ri. Amrika mung tan gom sam gam te lang pu ntoy kum li ya shen yi dan nu sun guan bun ra ku lai gash bran na chikritat ay. La ma yi lang mung tan yi ho ra mu zi bang lai le kap ku lai ay sang po li yi pe gom pro ta jang. Amrika mung tan yi go yi lang mung tan yi te de ra ka de lam pe chikrin gao na ri nga ay. Shikam tak nga kom nom nang ni, nda lang na shika go, ong mai kwan na lachang shpoy dan na ri. Mutun na, linye mi si jimpin na ga do mi shin la, ngway laksan shika bai bang dan na.
1: Li zhi san nan shin la, thai zhi la. Amiu shang ni, kun tung ku lungay zun, mikrum kun nuan mu zun. Lam lomo nan ta, rao zhom shikun. Linye mi si jimpin na ga do mi shin la. Qing le kong yin shi me sum ning shi da shi le kong tai ku me sum ya ta. Dong kong mo mo du xi jin pin. Gen zhou ge tong tai mo bong li zi peng ta ga shi ga ai shi le me dun shi bro ai. Lu mo ga guo. Mong dan yong a me du nga yang gre yu me ta lai mo lam ren na. Me shang ng gao mi gen lo ai guo. A miu sha mi me sa mang kang zhe ge ro shi bro dan ai. Sheng ren na kai mo me gam kong bru wa ai lam pe tu shi mo krat wa na ra yang. Su gan. Le da pa zhi sha nrei, mong ma sa lam ta na krip mgran lam ni a zom dup gan rat yu na, dao pang lam tie yan le zhang ngun,

0: Chuat la rang ai nga ai.
1: Mukhang mwe tie mi pum yak lam shlash bran ya na. Min mong pyo u ga, sun mong su ga.
0: Shi ga mda nga ai khop sham sha ni. Mukhang mwe shpo a dian bai du ra ai. Nda lang na mukhang mwe shpo a dian tha. Shong dian na pyo la ai mukhang ni jom da ga.